0: Malo, malo lava, se yuli pesa I maleota mo fautuanga. E saole nei au fautuanga. A fai e te fia fia te alu tapua I lea tua. Lea tu mana me uma. Aso na fua e tau la savalaile o lau taimina. A lea sto na I te malo lo lea wala te alu sapati. A lea fa pe o nama la son fua e tau la sto na I. Na latu lea falsama lau o ngā. E la unga malfefe o ala wae moe I e malala mea la ina erbi lotu. A watu watu la fau suanga a se iuli pese maliota. E le ia tautua nā ma tātou mea tātou o tā nofi le ava. Ia fitu aso lwa yaso. E tā si a le aso te. Alu le atu e tā pua e mo ia. O aso uma mea la songa fua I tonu ar tātou a inga. E te nofo e mwhailau ta talo a. Fatu ese le tua fa manuia mai ya malea ya ata tua na mata to la sa ta tio il mar mar ta to fa ta si mainga o mai masani mata to ta po ai fa ta si le tua ya ata tua na ai lo vo ta ngo fia le ava il lo no fo le fa le il lo tu la il fa fe au la un mai lungal pul la ai til til mar fe fe au po no la lo mai bo la la la nga nga le lot pa ni fulufi ma ne fa to nga ma lo yuli pe se malota
1: ma lo va tai a ko le o le pa le ni a ma le ma le tu sa o le tu langa o le ka pe se le ka tal no mo bu ai ai ke wo ko sa o le pe se le ya o le se la u fa tau me voy di di de ngai kulang o wel de ya la ka siti ka ke sa ka ke lo le ya pe se la a ko che u va ya tu pa pe u le pe se voy de le o le de u su ma ye de le fa tu nga pe sa in ma le o ta fa tu nga fa I pu le den ka u a ta u fe
0: le o ka u ve ve si fa ma pe sa ya I le lo fa le fus
1: na na
0: fa le fa le le u
1: a le u ma le ya o se la u o si ya tu la tu la nga le le u ya ya o po bel to ina le wo so le fa fa ma tu la nga o le wo ko e ko e fa po po ma ya tu la nga o le pe se mata ngo fi a pe sa il ma le ota fa po po vo I me I tu la nga le ka ka ngo ai a I nga I tu la nga ya o le nga ka ma ka ma ko ta no ni me so ngo pa te ma sa mo ta ma ko ta no I tu la nga fo I le me le ku pu ma sa mo ta to
0: ya
1: ele I kupu mo ba mai le kupu ka ko kai mio
0: o le al
1: mero tu la ngale le me le o le fa ngo fi o le manga o le sita mai ti ti la fa ki o ki le ken e ya le me fu le o ti e ya le me fu le la wa ba ye ku la lo o la wa ai o le de le si di nga nga nga o taimingi la wa sa u mai lunga wa wa lunga le penga ta fa I langi wa wa mata mata o mala langi a ko I ku langa ma le e fa I e tu pu langa sa mo ai o le fasi o ia o le o peto o lima to ono a fasi ngi ka mai ke tota si e fasi ia o le wa ko lua ka mai ki ia wa feo ti mai ka mai ki ele nga a fasi mai a le si ta mai ti le nga la wa pa u la lo wa ke mai fo ile a wa ku wa ko e ka kiki le ulu ia le nga nga a be alfa mai wa le a nga wa e fa pena fo ile le ta longa fo ile le nga fa ia ma li si ma ia Lian fa mai o nisi tala e sa ufa mai o le taro nga maalisi ma se umu. Nā la e sa ueli ka mai kiki lewa I kua sa ueli ka mai kiki ma le maa. Faa fua mai. A la e uoku le tua. Ia le ua uoki fuisi ngā ta mai. Ia ua uoki fuisi ngā ka mai. E maa fua la e pei la mea le nga maa tala noa. Ia angei. Ua pei o le mea fai ngofie le fasi o ta ngata I le ao. O ngei mea taito o e dei kupu I kako kupulanga.
0: E kupu.
1: E dei se ilonga le tūlanga lea ia. O, e dei ole winga ngā lautala e vaik paule mea ia. Ia olea lea ia faise a pua fuanga fo ia lpane mia. Le taitai il tātou malo. Ia masol fai ngā malo o tūle mai. Ia ia fo ilanga leima lea lofa o lea tua. Ia soa soani le fa tō whala inga le fai ngā malo. Ina ia maua, ia fua se tapu, ma ia maua foi ni alatu fai unga le lei. E wā tau ona faisi fai unga I tonu o a onga. A whamisa lo ta maiti, kuri moku roa. Awa toi tuwe lava noa, langa o ka miki o lau mau mai. Ia uka ko vai, ia kua lea mua Nengmang ya sao no ngal pan bia ne ngam kwa alu le yo le universite a nga fio ai le pan bia le universite mal mal komiti ya mal fa nga malo fa le fa tu nga la ngo fu mai fa na a e kupu mu mu nge me i kai me o fo yo ta tu wa o nga ta tu ya ai wa ka nga
0: alo
1: ya ka si ya fa ma a ya wa le yo le wa ba ya ku ma wa le tu la nga aisa ya ute lo fo ila fa ti ti ale ku la nga ole nga me nga le nga lo fa le fili el ti apolo ko ngu fa le nga ina nya nga fa nga e fo nga fa le uta lo
0: ma lo ya uta to no fo i lu filo fi e le ti tu pu ya me o ya so ta ki ta wa mi sa ta to wa le ai se se mali le ti se oti na ku su fa ya fa fa ta ta die a o aso nei ta do ya na wa ta no o tu le aisa mai si mea. E te mau alo le mea nga le aisa o maruana ma le ama le a. E fai ngō fie a te olfati o tangata. Aise a, nana fō inawa e tā ngō fie, ma ngā o fāso o songa le ea ngā tū mai a tū e. Ana pau le mea, leo ta baba e du sa amoa, mo tū mālosi leo leo. Wo i fai le talepe fai leo ainga ma o tū tū. O le mea nga e tauna fai. Ape ese ia mea wa. Ea le mea fai wa la watu masini sa amwa e fau le aisa male amale. Ae maise ala usaina pa wale mea. Se tato sa amwa e se tuna mea. O tato e tasi ya pa wale mea. Tato no fealfani ya onga ma. Faf taifo le afionga le pa le mea woi. Ya onga ma. Fau fau tua e tamaiti ma alu. Fai mfana o sa amwa le mea. Fata atia na mea. Ewa.
1: Ya ole maltango fie ol tulanga le uka fa so ai taito il tulanga le al palembia wa wale e ngofo le lia le e mo ma wa wa so ma le funga mai ta wa tu ole fo iwa wa nga fio fo palembia mal komiti ole male fio nga le milta o so i fo maloro inga le a le sale u lo ilo va wa le nga oi le umuenga e fai fai mai le ukapungi le umuenga. Ia ma ngai al sa unua ngal palmia. Fai ma ia la kapungi la li ka fai mai e umalo al moto otua e so mai lo mai i le umuenga ma o piu fai mai tele aia a o i le umuenga i le sau ia
0: ma la senta isi ngu makua il moto otua ma a ka pe fai me la fai salong le la senta umu e kaka
1: ia e ma le se fai mai fau fan mai dea ale ile mwen al fan mai whatever a ole me ala na nga ko fai e ai ma nga ia sa nga ia la ko ka pung ia la ka ko fan mai a nga ala nga fai o ta tu tu a le nga ma nga ia sa mai o mai ke ia la u le mwen al fan mai ni nga fai e ta tu tu a
0: o ku pe
1: o nga ku la nga fo ile le ia la ku ni ma ma o kwa e o ku le mai to tu a wa a wale wa ku lo wa le se to vi ale o le kulanga nga nga linga nga fua fua. Ia e wha atai. E le i ngua fua i alta tau palmia. O le ua mai kaua kua. O le a ua wha i solo. Ia ma wha fiwa i le a fio ngal palmia. Ia ono tūlanga i le. Ioi. Ae o le a vai atu stato pese. Ia wha ua waile al tato po kalame i le nga nga malwha alo alo wha atai.

0: alo la vetai tol mana misilu kisua esel ma na yo na yo fautuanga yo ma na ya tu watu yo tafa o yo fa fonga ma dato program ye ili fa pese o inga mo me o fautuanga tu watu yo tafa yo de yo to fa fonga ku si fonga ma li o tol mana misilu kisua yo tama ma tu tuan musika la tu me la to fautuanga ai au tu na ma o to ia ai muata tu ala lan papa ai australia nei ona nei ole tu singa ngo o ye la form na wat a faile mo sa form ta tu na ba tu te tele sala me fa pe a le o fai la fa na ba ai lungo le a internet por facebook ta no fi me tu ye lo swafa fa la ngai le tamba sala e fa pitoa tu singa ngo le ona nei ia yai uma o le telefo ista nga ta family i bok naklo fo ma ia matelia ia e leila alba vai lungo al Facebook na io ia na faile ta mi fa mo wakulo mo nga i te fo ala fo mai le se tusio la usala nga complain eva penise ia ala to fa to lo uma i lungo le i news ma me uma le tusinga ingoa nga nge io
1: Ole la le si koi fala wi te le
0: to ka sanga uma e sa wen mele a pa ia fa ia e ko ko o ko le ngo fo ko le ai nga ka sil fa ka sil po ko uma a
1: oi
0: la uma
1: ia ole ia e sa o ole ole ia
0: ko sanga uma sa wen ka ma
1: ia ma to li fo i te to o ku ngi ka u le ole a wa uma nga e seki mai e le pei o le mea nga le sa o mantua aso la wa yeilika ka ofisa nga e fa maumaua ia o fa ingo tangata fo i lele a sa fewa inga i kaku i le mtanga le bengale i le kwa makanga fo i one ia e peita i ane walua i alwa i o fa ingo fia nga ka ngufi la ko a baku ia fa maumaua pule nu a le fo i la u fa ingo fia fixia la to nga le bengale kaku sa mo au indei fo i la ia wo kele ang fai ngofie o ngā lua la koudu ngō kompiuta. Ma wā u mai ale a inga lea, a ngofo le e
0: tuese lea. Ma ngofo i.
1: Lea lai, o le wā u fa pia hui lele po lale e le tua i ngā tu singa. Ia e sa, o le tūlanga ngā e hepe lava i tausanga u ma lava, o le fa maumau ngā po o iei ko iei se fa mopongo le a inga. Ia, la fui e mata
0: a ia fui. La fa pia. O le pol nei ala wa ile fale lo uso a wa ku ama o ile estresse le te a ma nga ya fo isi fa nga uskadi le ku
1: e mo ya o le a ya o le tulanga le a te to sa u fia a ya fa so no ya ma fia fa so ile tulanga fo ile le e fa ya ki u fa ti o ke le o ile ya ai ka ko vai foi la langi o le tele o le ke lo to lu vai fa la langi te to o lo la ko lango lango inga ke le Palestine le America o no tu langa foi le o le Palestine America o le o lo ta mo fai e pui pui isa la el i le mea leo leo so fa inga e i tū ia fo ia o la ko ngu tua o ia ma ia o le peiwa le alo ia ke au la ia e ala nga pei waka faiti o nga waka unga kaha i le pengisingi fai au tau nga taha o le pengisingi ae vai le reito le kako kupe le ua ua ia ua lalo
0: ua lalo a kako ka
1: ia ma fo ia makawia a le kaimi nga iei tau sanga sa le ia iang kūlanga fa pe e tūla i mai nga ka ko vai lei nga o le ta la to lo no le ta to ta la o le ta si ta la Australia a ka le tu pe sa mo ta la to lo no le yo nga ka mi ka lu sa mo ka la ka pe vi ke e va ya nga le lu a fe nga i lu o yo ko ki to lu de ke le te tu o le me la nga ta lu si a ya lu ya lu fa pe lu a sa ngi lo le file mu o le tūlanga ngā o le kaun fai ia le ia President Trump ia Trump ia le li o Donald Trump o ngā le kūlanga fo i le kaun fai ngai i lima fai fo i lole ka e ma i akule. I le se fulu milionga ka ngaka le akungu ule ane. Lega me le mele nga fase o tia i Amerika e ma a maisa la edu lako teitai. Nga. Ia wa i akule le o le anu le solo te e ma. E fai a la laka kala a. Ia e le fa pia fo i o ke fa kai fo i la. Ia pe o le tele o le. Aka wa i akule i

0: le ke ding fai e tia ya la vu fai ka ku ngai ve tele a ka ku ya ni ma ku a i longa nga ma ku ka ku vai
1: ya pe kam ki ke la le sa wor swa u
0: ya la na e ke fa ta e fo i si la e le ya Donald Trump ya ma nga fo i kam fai nga a le la va sta pe se le na e po i te ya nga fa go we lo ta to po kala be ile nga mal fa lo fa ta

0: Ioi, le nā, vai mai e a le whātunga mātango whia nā a tamaiti le pā. Vai mai tātou tū, mā le mālu losi, tātou te tau le taua. Vai mai e le mānu mālo le fili, ua maea, o ua umafo e o na mānu mālolo tātou ali i whaola, e ala i lo na maliu, malona toi tū mānu mālo mai. Ia o i nana ia whato i laloa i ngālu e ngale a ngale fili. Ia e tātou, ia leito foi tu lai mai le apostolo Paulo na ua taia ina foi le malama lama o le li. Fai mai leo le apostolo Paulo e le tusi foi i lona tali i whale nganga o Timoteo. Fai mai Timoteo ua o tau tau le lei. A wai u ya te au tau si nionga. Ioi, a te tu. Se le manei a. E fai mai a. Koe o ngis foi tu si ngā le apostone o Paulo fai mai. A o li kei mesa wai lo fili fai mai. Kango aku le u fata fata o le amiotonu. Ma le pūlou o le ola. Ba ai u se vai tu i se vai o le fat maoni. E wai o makua ako koa mea tau umanga a. Ia, ioi, a o le nā, ioi. Ia, a o le ala si.
1: Tala mai Samo.
0: Ia, o le ala tatu wanga ilo i tatu tala a. Ia, mai Samo, a janganga manfalo alo. Fa foga.
2: Fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau le tio falong longo. Ne Radio Samoa. Ta silima iwa tolu amo.
3: Wa tatu mafuta ile nei fo iasa lua fa afeiro a ilo tatu watano o. Usima ia lau fa foga. O le nou fuanga wa awa o ngā leo leo le malo Australia le stete Queenselani, e ta ua o Pinkin Bar Training Hub, o lo o ta pina pina ai leo leo e toa lima mai Samoa, e ala ini a o nga wale sauni ai, e whaatino o tiute o le porokalame a malo o whaatasi, o le tausia o le file mu, po le UN Peacekeeping Mission, o whaailoa le mtanga aruenga o leo leo fale pui pui ma le toi fuata ina, le filifiri o ia malo o le malo, ma ua maua ai le aofa inga e lima sefulu ma le fao alii ma tamaʻita i leoleo mai le Pasifika, ia tunuu e pei o Samoa, Kiribati, Fiti, Timor Leste, Solomona, o Vanuatu, Tonga, Tuvalu, Nauru, le ua suia le ingoa o Nauero, Papua New Guinea ma o Setalia o loo feaga i nei ma ia aʻoaʻoga, mo le umi e lima vaiaso. Ua faailoa le pulega o galuega faaleoleo o le malo o Setalia le Australian Federal Police po le AFP, o se noa fuanga ua tapu vai tasi ia ia o onga, i le faa moe moe tāua, e ta pena ai leo leo le Pasifika mo le ofo ina o le pui pui ngā male tausi o le file mu, e le ngata ia tunu o le Pasifika e faa pe ai le lorangi, e ala i le porokalame o le tausi o le file mu a malo o fatasi. O le taua amatanga o le masinda le neo au kuso na ta tala ilea o onga, e le sui feilau tusi mo au au nanga o le tausi o le file mu a malo o fatasi, o ia le o Jean Pierre Lagroix, ma le fau fautua mō ngā ruenga wha leo leo a malo au fatasi. Sa awai fō i masui o mta ngā ruenga leo leo mai atunu o le Pasifika. O le wha leo ngā upo le tātou ngā ngana Samoa i whātunga o pese, o se tūlanga i tāua, a wā o le isi lea o ngā le lei mō whānau ma tūpulanga la lawawa. Pei tāi o le wha o ngā ina o tomai wha teknolosi, wa faa ingoa ino le Artificial Intelligence, po le AI. Wa se sea ima le faa leo ngao nisi o upo le tatu ngangana. Ma o le tu mautinoa a le vave faya iaise ngalua ngai ala ise fufo. E le fisiringia, o le aavea le AI ma se isi au ala vave. E tupu waini sui ngafo e se sea i le faa leo ngao upo o le tatu ngangana. O se lu itau malosi lea ua mori mawina le neitemi, i le sawa sawa ai o le faa ngā ina o lea whainga fau faa teknolosi, ma salala wai ma le tēle o faa tunga o pese faa Samoa, i a wala o visa o ta inga ilunga o penga te faa ilangi ma ua faa ngā foi, i nisi o wala masani o faa salalaunga, e pei o le itio ma fale televise. E ele talo tonunga o le mafu, anga leo le au mai faa lawa i tele, e le pūlenga le au fai pese lawi loa o le tia maa, o se whau tuanga mālosi ia i lātou olo to e wha fowina a lātou pese e wha o ngā aile AI, ina ia tā ofi nei loa. Mo wha i loa ili wha saralau ngā le tia maa ilunga upenga ta wha ilangi, o lo o ngā lulue nei e avesea a lātou pese ma wha tunga ua wha o ngā i ailea whainga fow wha teko na losi. o fa alia fo ia le tia maa ele o lava le si le fia ma le ata mai o le AI, e fa aleo a ile te le upu fa Samoa. O mōni mawina o pesi a tuai maisi pese Samoa, o fa o ngā fo ia i lea fai ngafou fa a tekonolosi. O se vai aso ta uole nei le kale na fa ale tausanga, a le kale sia fa apriputonga kerisiano Samoa, mōlana kolisi fa a faife au i malua. Awa le aso lua le nei vai aso wa amatai le suenga urufale, e sa idi aile vasenga tausanga mua mua mua malua, o le tausanga fau lua o lua fitu. O le fale mafutanga i malua lo fa ngā solo aile suenga, mō i lātou o filifilia, mai le ngata o li o lo su e Samoa nei, ai fa pe fo i New Zealand au se talia ma Amerika. O le fenga inga tuai ma le ngana pere tania, o pepa ia wa amatai le suenga i le aso lua le nei vai aso, ai o le aso lulu, le aso muli muli, o le aso e nai le pepa o le fenga inga fau. O le suenga urufale mō le tausanga le tenei, e to a lua sifuru ma le iwa na pasi. O le faa iungo le suenga urufale o le nei tausanga o faa moe moe le a faa i loa e kolisi faa fai fe au. I le temi masani o le masino o kitopa, i le tuana iai o le aso sao tamaiti. O le masino mati o le tausanga nei, na amatai o na sue ina i totonu o le kolisi faa fai fe au i malua. Le faa iungo le Doctor of Philosophy, po le PhD i le mata upu silisili, ina ua pasi ai e le fono tere na usuia ia me, o le tausanga le tenei lua o lua lima. Wa vea neile tama i tae o heilani eniata, o lo si le fia le totele lo na suafa sa a vei ma tausala o Samoa, o heilani kurupu, ma faa masino e tai ulu le ngā luenga, o le asa i di aise tama i tae a vea ma tausala ni ue au Italia, po le Miss ni ue Australia. Mo faa i loa le komiti alo o tapena ina lea tau vanga le talia i elea alo tama i tae o Samoa. Na ia maua le tūlanga lua le tau vanga le Miss Global o lea filifiringa. Ma ua amatai o na loto lo toi le tapena ina leo ni tama i tae ni wei au se talia e fia a wai. Mo faa lia le komiti o tapenanga le metuwa ta ua o le talia i heilani o le avea. Ma faa masino ulu po le head judge o na ua tele le si la fia wa ya teia o na o tofinga tau sala na ia tau aveina. A o ave ai ma tausala o Samoa. O sauni uni tangata tia tia wila vidivae ma ia tunu i fafo, i le tu unga le nei tausanga le a taamilo ai motu o upolu masavai, mo le se furua i le nei o tausanga o faya mai pea i Samoa le a taalonga. O faa ilo ai le sunga ya seti a foa, o ia le faa tonu o le tu unga wila vidivae le tour of Samoa, o se avanu o le leitele i le a taalonga, e mai moina ia le auti eti e wila mai fafo, lau fanua lafu le mūmalanu lau ava o le tātu watunuu, o se isi faa lawi loa le leia tunu i fafo, o le ati nae o tangata tafa mai Samoa. O le asa ngofua asau se furufitu a ukuso, e amatai le tu unga i upolu, le ua faa moe moe le amua muanga i atu i lalo manu i ale i pata, ma faa solo atua i lava se iao o i le wafu i muli fanua, o na faa wau atua i lea i le motu i savai. O le se fulu te usanga o lea tu unga, ua faa iloa i se pepa faa lawi loa, o tangata tia tia wila lava mai fafo, na lātou maua le siampini, ile tu langa mua mua. O lo iei manisi mai ro tātou o sanu e fia fia i lea taa longa, o le a awai le tia tia nga matu unga wila vidivae, o le lua o lua ono. Feiroa ia tae au mo seisi faa boponga.
2: O le faa boponga, fo ele nei o tala fau mai saa mua, awina saa mai mo oe e lau leitio.
0: Ya, o tātou talafou nā tāpeneina ma whonga na whoi e tipi au tanga weia ngal malmana whoi a teito.
1: Ia,
0: e ngai wai ngā tāua ia.
1: Sao ngā mai, ia, mai, o lea le.
0: Ma ngai whoi tā whasoa ai ia, o le si, o whaman mianga lea, o le o le usu ia, ia foi ia le tu fata singa o leo foi ia.
1: Ia, pasifika.
0: Tato ai lao polispeni le fai ele, le seminar lea. Le to limanga ia kako leo ia, leo filfilia mai. Ia mai ia o tawina mo le kulanga leo le mo le kau le high security. Ia malu, ia, o kama ia lako ke...
1: Lava si la fia so se me.
0: Ia, e mfai fo inga nga fea vea ia tatu i lea fe ngol pare mia kako. E le mfai inga o kama ia se ilonga e lau ke mo wakula i sene ia. Fam faile le fo im fainga ye ya tangata ye fe a ye fo ile plestene a America ya ma so se ta ta ila mo malo ya o tulang konga ya nga ye kamai ya wa mo wala ko a ya la ko tu spasi ya le me ale ka ole ha activity a mo mal pui pui ya ya ai o ke fa ta fo ya ole e ole foi la ye ma kulanga foi ol tau singa ole file mu a le ala e olon fa punga nga ya ai e ma nga ye foi fau tuanga le a taito wa ku mai ile ai ai ai mai se foi se ko ya ma ka ol tia ma ole se ole foi pesele
1: ka ma kuai
0: ta ma tuai al tia ma wa le va nga ka ku al ka ko e sa ol le la ku fai tema wa le mele wo ye ai ya usu ai ku pe isi ya wali ele lo pe se male lo fa ku pe se ya wa ka ngal ka ngo fe kwa o mai fa tu nga al che ma ya ko o lo ke u mai ele ele ai ah ya nga mai ala ye pe ya la nga ye pe se ma
1: se i o pe si ya ku wa ko se i fa la ke le nga male u pu ai ai
0: ole ai ai le nga mai ole artificial ya ole le nga nga
1: fa na fa sa ole
0: ya o ku sa ole ya o se tu la nga fo ile le o se poto ma se to mai ya wa ya i le ku la nga fo le lo le nga ba ele nga ka nga ke nga ke fa musika inga ai ma fai ngong koe fa li di wunga male ngana.
1: Ngana.
0: Mo le ka wala atavizo.
1: Ke li lana ngana wale kalfea ngai. Ai fa sao le ngana.
0: Ole me ala nga le fa fukai ole wa atu ina mai. Ole wame le fau kuanga le tia maa. Ole wala ko kamfaila koe pui pui ala ko pese a wale ya la su eila tupe ale.
1: Le fukau.
0: Ole me lea ka vai aku ngai mecha. Iyo ka ko wika miti chambo. Io ka miki po ia, ia, o makaudia, ia, ua, o lingai vai tau kako ia kai kupeanga whaku, a ua sui umal tūlanga wa ieli larulangi, ua lemfai fo in kako koe kāo whika o teilo, o lau la, o lea ua baksa wa lau tala, ei longa em fain koe loke el merea, leanga o le mea lea lesa ua alu ieli larulangi ato, makaudia ua kere ngai vai ia kuri kere o kanga kai whaale e lele ringi ingi risima a whewa ia a fitiri a kua ia a manga e lenga whaak ua mawa ngei desi a ave lori fo lele o le teine ave lori a whaak ulo leo leo leo lenga saua ngei le Facebook i a tato ngei pusip whaak ulo leo leo leo leo e ye sou leisene ma ia a higo a whae leisene whaari ia whaak mai leo leo leo sole en lei o lei nga le ke le la wingi di sia fa ko le o fa ko o le se furu mi ngu ke le ko au ma o nga u ma ka ngo ai le ngo a nga o mai e ai fa mai nga le mai le ai la wingi la nga nga na ngi di fa mai dai a o le talking di se o le mea la nga le o ke vai ko ai ko nga ko fa ko fa e kam fai ka ku tang tsam wa la ngol me lo wa lu la la
1: e fai
0: e la ngol ka u wa foi de a e le to a ka ku wa ba ku me ku pu la la yo sa o le me yesu a o taimi o le la la ko ku me le a fa me ya la ku ke ya ma ya ngai fai lo nga fai fu wa ka le ka wa ma ngal tau sa nga o le ma si fa me ya le li fa o e o ai lo ta ma o le e o ai lau tamau le langi, ngā o lau tamau i le langi. Whamei e le eise tasi, ngā o lau tamau lawa o i le langi. Nā te si la fia le taimi ouke koe, e se mai ei mai, mai le nofo a li i wāra. Ke mingi ei o lai e le kākou, le alo le tua i tafa o le ronka ma. Ai e taimi e toi fia mai. Mai a la ua kua la fai longa. Kei mi koke vai ele kupu kele o le mamalama. Ala le mamalama leo kwa koe. E longa e koe mwhai kako un koe fai nwe le mena. Le fo ua makaulia o niu sol vai aso lea. Ngo fa ngongoi tanga mwai fau tua nga tokta ai ono. E ka mwhai le i a onga uma. E ka mwhai kawa ese le mea leo le e ai kamiki. O na ua tele nga mulimuri kamiki le e ai. O isi mea le nga kalango a ngeia i a pasta foi le le a Roy Slater. Fai mai ua kere o ka miki a fai la suenga. Ia ngale ki au le AI ia kopi mai mea a lea wale fau nga ngale poto le mawau fau nga. O le mea lana le ua yele, mea nga le koe fai ia. Ia langa o le ua umanga sa nga fetalai le li faula. kai mi kupu kele ma malama kupu kele le amio le anga wa si tau le tasi nu u le tasi nu le ka kwa ye ka wa mi sa ma a o lo longa wa fa ya fa ya ya lo to wa ile fa to a a lo to ya ya o pe o nga ya u a
1: Ya, malesi la mea. Pe afaila ngawa orko a ei ai a. Lo ingar kou kamisanga ngai o mai, mo moe kaka fea alifu e lai ni i o mea la wila wila wai. Lo ingai fawai ase kamina fuku wakingi. Ma lo la. Ya, na vai ta pese ya, to fa wawele ta topo kalame.

0: Ia leo se se mata to te o to e lua se fulma le limi note. Ona talo le tu life fire, tal fire, va mota volta to po kala me ne ngalo. O le taimi nei. A foi e ni o lo fa anga foi e moli moli wo mai masani. Po la pa anga fo o leva na le lua to e fei loai. O lo ta pe na ina. E le fa ngalo ngal sunga po o me lo tanga to taito. Ia le pese mori mori o lofa anga, na vo se si te pele, ia o se si te alofa iai. Ia nga vo se mafutanga po lau e kalesia, po se si fo lau fa nau a lo naso i fua. Ia po nisi fo lau a inga, se aso fia fia po se aso. O lau iai fo ni pese fa mafana fana, ia fa no noa. Sa pe na i na e maua nei. Ia fa no noa, ngal malanga al maliwa, ia. O lau fai mele upo le asi, ia fai loto. Tata maa le lani e pule le.
1: O pese a po ie mo la tu fu wa fe ile a ile ile ile loi mata malingi ia ono fa no noanga matinga man tu fu itai toi a e pa wa le ole ole nga manga nga makwa kang ia ima ma faiti o ia le ia fu ile le ia ia saulo a ia fu mai wa a maunga e o kile po ae, aua ni ito e, aua ni ito e, eise ua, eise a, e leanga o pe lengo mafutanga, anta tala ina le pule faito atasia le oti, taito, e lei fai ngofi, mea na e faftai fo inga, ua e faa lauloa inga kulanga ngai, o ai a, ioe, sa mole atungu pele, au faa funga funga mai, au iai a stasi fo i, ia wato e sea o le sa pele, ia te oe, ia, bo se fo yo le a inga o se wo ya o le ma wa le tatu wala le o fa ingo fi e ya le ma sa i di o se pe se fe tawi le e fa pe na na moli moli e le nganga o le fa ma i senga mfa ma van fananga o e i tu langa ya e ma wa fo i maku langa o le a a o ye fo yo wa o maka uri e se se uma ta ito e fo li kama a la fo i wa o fia fia ngei kaimi a ya po la fo upa wa wa miki langa fangwe kasima a la la wo fie mo se pese bo ile le a ya ye la le pese la ya vili mai se make make mo wa uma pese o avo o ma uma te tu le vanga fia la lang a le wo sui ngai ma o langa le wo ma fo i mo le li
0: fo i mo le li
1: wa wo wa
0: tu me le anga
1: lo a te to ye o le ko u mi fo un kai mo ma kwa ya fo i lo i le li a me la na ta wa ile a fai fai la langi a ya me la na le le la salamu a salmo le la te to le wa fai a fo i de a le me le o le e kuai le fa me du ba ya i kuai a ba ya i tu ai lu salmo
0: se i fa o sa ta la lu filo i pe fo le me le a o le tango fi al malo se la fa ba ya la song fo ka la sa a kien ngale lo yo fo ta pa a ya e fai mai vai fo mai e so so mai o no fo mo to talo e o ma fo fo le ringa o fo se li le pu le la na lo to le la
1: te a e le o ma nga ia te
0: a di si di o a me fo la o fai a ti o o e e pu le
1: o le a lo ia ia
0: o e fo i e te fai a le
1: fai unga
0: o la wa fai unga io fa tu la si fa tu la tala il pia o allo sa mo le iva o le luafe
1: wa mi so e
0: fa ca io fa il parchio o nga ma ko mo da val bon boia o ko ti ti ale mi fa ngo sa wa pu le o le pia nga ho sa wa ngio o so ma ba va fa pai pai pia le luafe
1: luafe
0: al sitaleti o le luafe sufa.
1: No. O i kuta wa kula pia la nga fa
0: la fa le pia. O le luaf se fulu.
1: Luaf se fulu. Ya. Nga e o kere ka kong luaf se fa wa ka ke fe wa i le luaf se lua wa wa wa vo le le wa wa u le wa le ko u la. Ma
0: luaf se fulu. O no fa le ma ma fa fo a. Ha lu fo ma e. Mor ka. Ya. Al fi sit. E lo so tino.
1: Ia
0: o le tino na watu le tu e te pui pui mata o le manu manu sa o le tu lau lalo ngutu le
1: mo
0: na na u ala e fuartae o tanga o tuna to se full cigarette na to ngi lapis
1: na ya ke de taito
0: cigarette o le bela na mali ai o so no fo no ele ya fa tu la o fa lo ngaku nga o so mal fiola po ki nga mo lo o la mema o fo fa fa pe de a te lo e ta si le tu la lu la so ato ar mo le sia so fa pe o le a dale se sengal mele we nel fulufi
1: ya
0: ese kaki jan mo recupera como le al malo si le voy ahí fa al loco el malo si lo que kingo le ko ise me ko fa rabe me kai e kai lo ye wa nga fo ke ba ku la usungo le fo nga ku ol me
1: bo mo
0: e fa ko e ti bu e ke la uma ka fia fia so uma ke fia kala ngo ma ko al besa e sa le fia kala ngo
1: bo
0: a le wo va ku ke fia fia sa ka ko fa kas ka kala ngo mo la uma ka fia fia
1: e mo i taito fa taia i le tu langa le wa langa e faia o mo mori mau le ta fainga o ma ma tau lia taito te leo taimi ka fewa i ama ka o ka ke ori i o a upu ke ka i o ta o le siva ka o le siva i a ka o le e o fuila e fai fo i siva ngai i fo i si o tou e ka le sia wa ngai sa i dinga wai pangi o mea le e mau e tango lima i ai e sa i dinga i se le ni a wale tino la ngar venga a le atua e a wai kawanga i ngai kupe fa tino ai le ngar venga a le atua ma ya o ka ma tanga la ka ve goi e kere e ko e lo la e ko e lei au fa pe lo ya anga wa wale ka ke o ya fa kula u fang a fa kula au fa pe la wo vo la ya i se to lo va mai e kere i lo a e pe fa tai tai pe o se a wo a nga e sa wale u pol tus fa mai a wo ngoi ma le ngoi a fa mai ya or nga famele o tolo e vai a te to nga ke lo feo mal nga kai ngu le u lo la nga a ia be la o tu langa nga ko fa ka ye a pe nga fai ngo fi e fo ye ke u la ko ye nga a o mai a vai nga o saule a le la la ki lo la ska pe se le a la wa ku le a no e ia ta li a la bala o mal fa lo